constitution. Kote sa lati ki di ki l'Etat y rekone dwa bandi moun aze e bandi moun avek dezabilite pou an a ban proteksyon spesyal e ki provizyon y gany fè pou amelyor kalite la vi e welfèd sa de goup. Nou aktyèlman an an nef sa ban la kaz e an se mouman nan an 113 la sam. Petèt a sa mouman permet

Desalination yon posedi kou de lo sale gen yon pase den sistem prechon o ki reti ban mineral de sa de lo ki fe li aksepta pou konsomasyon yime. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen yon sale epi de servi piblik atraver le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son prodiksyon yon kontinye la. Disi se se la, si de l'anen 2000, kon nou ti eksperyans peryode le tan sik ki ti prolonze, ki pi yousi ansanme gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avek mankman de lo. A sa le tan, si zot mazine, de lo ti pe gen distribye par kamyon.